Ay kamahni ko sa inyo, Diyos. Gracias, Papa, kayo sa mga katuloy ko, ang kikoy, ang kikoy, nakangantan, tupay ko, tibuy ko, amoy ko sa inyo, Diyos, di kailay kim. Na Diyos, di kailay kuya, li kuya, palang, ay kikoy nata. Kamita karit, huchbit, hatun, da, Papa, Diyos, di kimam, Senyor, kapit, kasi yung kay Kutsa po alay ko na papa ang umapas ko ay kutay tayo niya pakikipe na Diyos ni papa manyak ko papalapin ang kay Chuli ko na Diyos ni kay Kusko lakta pirak karo lakta pirak may pirak sa niya nasistay kong tayo tayo kampres na pa ikaw na ikaw na ta itay binisyon ikaw na tapos ko ikaw na ikaw ta isa niya ama may king ugar pips ni wasi pips ni pa ni warm kalip ni pewaks binisyon ikaw itay pisit mo kaya chumpon Dios ni makuini kalikay pasanya alin salos niyo kay kunapas papa Dios unto siya Dios ni un señor Dios ni kasiang kika la última palabra ni spaniko taytay mantang kausa iko na dependisyon taytay mantang señor imapas pending papa porque kang kang soberano Dios tiniyo taytay ko nur kamero na kausa ni tapin ki wakay chang ki Dios taytay amin chay kun ki papa Dios ni munaktik daiti to ku ima psroa kun papa munachus kan pa maki kip manach munai ni kip kan man ima ps kan man tai tai ay ese señor i una kun arai kun tai tai ima mana to aki sir kan ki man una kuas pai ki ku papa Dios ni es tu gracia tu misericordia tus bendiciones tai tai ay ka magnico tus gracias ki kun jita ps kui kun kura yai pakarman psiara ti kun ki koi papa señor Dios ni nasumah papa kawang kausay ko ika angwang puri kataytay Señor Dios ni kambisuya iku ko ika Señor Dios ni sinsya yawan taytay just pisiro na kunak apresurado ka iku imatap muna ikci iras pipuni taytay ija ka iti chua iku asuya iku ko ito papa Dios ni pasinsya yawan taytay just pisi papa manang taytay manya kusay iku tapos kaskara to kapara ti makci papa taytay imantan dependin Dios ni ngayon na sa kayo kimanghinan sa minsya ikong kausay ko nata. Sa kayo kimanghinan tayo 25 o

Aline Gisbach. Manatak no kan si kuminta ta ko kongisyo. Hinaka, kay hinang kakos ka, hinapas ka ko siya chong ko, tikap siya sa kanis pa. Ari manas ka turay ninyo, manas kantang, wawang kunataka, Diyos tay tanjis ka, ruawan jis kinas pampay pa hinapon eh, hanak pa siya man siya, yan ang pa hinapon, manas ka turay ninyo. Ricky, ah na yan, hinaka, gracias Señor Dios en chisma hakuchai ki nyapa ina kuspain chisma nasko yarekniku y matan roa shenki nasko turay nyanyay ima ina lang ilari kunki aliyancho chiri chiri yapiari ki aliyang ilari kunki wakin bak manap chirip chirik chirin yurik apraita maywam stirai shanku Kina kamanas taro yung yanyan itay kansman manyar kuspa Diyos ng Chispa sumak siminta liros pa ah na iriki mayon puri na kaktin pas puri na yung Chis atikong ah na tamanas ka uyari kiniko kina kanyapay na kusun Chis riki kay Peru su yung Chispi manas ka uyari kiniko Peru liaktan tim piriki kasyan Chis kina ka nyapay na kun Chis Costa Sierra y Selva Nispa Pa, monas katuray nini. Buenos días, inekmasi. Benja. Ben, papá. Ari, turay nini. Biselar, tray. Chay, kinaka. Ahmatak. Hakuya niya pa inakos panchis. A ver, pero su inchis periki. May kunapi, imena, hakay. Lima capital del Perú nin siriki chaypeqa wakayla yakila wanchinakuyla yawarhichayla ajnata riki kay kushanqa no pues no prende radio vida chaymen dia riki manasqa nini kuna yakikuy qawarqtinchis runaq kawsayninchis mana alinchu manasqa uyarqniku Dios taytanchisqa Maita munasha alin causa kunanchista. Hinataja runa kariki mana Dios takaso yukuspa. Ime imana marak chaye kushanchis. Chaye nyacho señor ninchisca kutirkamunka munasca viarejniku hinaka. Maquilla kashananchis nispayani apaikamikiku yapan hinantimpi yunka waikukunapi turay nyanyaida palakichista. Hinayata riki, a ver, ya panjinante, yunka pi, yunka, hatun yunka, ya paikuska, kapuikis, pikonachis, uyar shankichis, hina, dios taitanchis, samin chakusunkichis, nispayan ya paikamaki, kuriki, ahnari, shay mantarima, ikonapita, shay, sierra, lado peja, riki, hinantin, periki, arika, shankis, riki, Chiri chiri dariki chaki chaki kamushan hinaka uno pisirinka ashkan kanjis uno chakimushan chakimushan yang hinaka uno kutaka manan dios ninjis kariki wahmantachi aparkamonka imenatachi kamarka ahnacha kashan riki munas kuturay nyanyay dios pan uno pas dios pan kay pan papas dios pan kure pas kolke pas pay pan no kanchis pas kayanchis tak manas ka uyarekni kuriki hinaka gracias señor nispaya puri nanchis hinantimpe uyarekni ko costa uchay bikak kunapas riki gracias nispa a ver hinaka riki imenang riki kay mama kuchapas chakirimunchu chikanta aykirinchu ajnacharik chaykunaman bañakujkunapas purinku haykunku cuidakuywan riki munasqa turay ñañay runa mana pinsanchu wakinin diospa ni wakin vieja nispan qhawarinku hinaqa wakinmi banco azul ninku riki ajnapunitaj munasqa turay ñañay rikunku hinaqa chaymantaqa orqukamunku gratislla riki mama Kuchamanta, monasco yarejniku, producto kunata, chewan kolkachakunku, chewan edukakunku, kaiwan kawasanku, ah, naya monasco turainyani. Hinayata hakai malunalo, anaman basriki, puriyankuta hariki, chaypiriki, kolkachataganakamunku, hinaka kolkachak purimunku, edukakunku, asitruaikunku, mana gracias nispale, eh. Haikan Dios pe, nechcha, gracias.

Inakchelo pipas. Uyari ko sa insta ko, sa skuna panan skuna. Alla in Santa Rosa Cayun. Ahinatan as kayas kay misoras wataikwans kay oras cheten las aikwanchis. Gracias pai kuna mancacho. Sai copa sai kuna jerimaran puna ni chergamuni. Refresco chayeta pas, Coca-Cola chayeta pas, jaiwaria mankiman. Balewaj alinkawaj.

Nakninikona kay sumaktaki ko ipas. May hinatan niya ko na uyarak ni chinyanch kong turanch kong nataps na payro kusong ya. Ber, hermana, eutropia wamang señor samin chasong kiya niya ito ray. Yagnalatak, hermana Julia Condori, hermana Marlene Roque, hermana Alinda Rosa Cano, hermana Maribel Paco, may ping niya niya ito ray. Uyarak dos de kusipata ni manchita. Niya niya ko na... Dios ten samin ya son que chisnis pa niña y toray. Que tarde ta napa y kamikiko.

Dios ninchi siani neitorai kanwan kashachung may pagtikipas may piti akuskay kipipas lang akuskay kipipas. Tukoy ma problema kunan sa siya kunan yung kausay ni kipkasyan chay pas Dios ninchi siana pasun kitorai nyanyay tranquilo. Pasing siya akus patukoy tapas prueba kunan yung imanya haman chay pas nyanyay kunari kip. Puri sunchi es Dios pi confia akus pa nyanyay toralay. Ahna kanyanyay toralay kay tarde pi akusir.